society ngamenda na iloba nda baka dikeva mbati nisansiangan iba kararota ki non da register ta hendo na isungsongo na matentu ni Islandi sa do dikeva ka mai levu sara na wiliweli yo ira ra register tu mai sama ira lutu kwe baka heba madhala tiko maikina misu baka unange kuriane na Nairobi talno ena madhala katu mai anange kuriana na nonda rongoda na nona baka madhala na maramandao nila ongo ibaro rongo tika mai ongo ena nonda programu Radio Viti anotu horofenua ena mbia ulibiliba ni mapa radio dio dio ama nda baka bilbenaka vehiu kei Samuel, kakino Frieza, na nonro mboso, na kena solitio na ngau, na menda ndaurungo, da iso na nonda itutuku, na vosa wakaviti. Sarwanda nonda seri, nda gei rungo da ene, so tali na community news, mebani sa tutolo sartio na dawiri ni ngau na, o nga ongo etini wakadada na miniti, edhaba na nongu vengara viveke mni, na kabini kuwa. Varroti mai enna vein bulonga di mai vikito na dauni vein gravi ena Radio Viti mano tu horfenua gogana no mini don vein gravi na vos makaviti elisapedi samana no ngani vala bula baka nu ibina katika ni vekem ni kedsar ma zawani matriki da savana ulu tu enikina

dikandeha ny sanadavana nongo veny gravy veky amin'ny anay kabiny koa levo veky amin'ny na semra mai iao ovambota ndasa rongo da tiko sona tuku membeleta non da vote registration savana ulu tu oviti na bak vendi ndi sanda rita levo na ve pati rasa tuta kina non ra kerkere sa regista taki lepo sa artigo na vei tala noa ya sisang ni vandei taki lepo vida na pati tau doko kandei taki ortu na tambana ni election office kai na numitiko ni nangai waka edhori na vei dindingi na matai ni vula se karuambega ni vula I embaki vuhu nda nangai varrongo ena thaba ena kadi waki mai nda pana ulu tuga ni ongo ena muoni baki yongo na ronondolo rosaulo kaono nda ta yanga ngame nda ngangara uni nda vital noa babu wale nda vital noa waka matata matata roni vivu ketaka na kena moidi esona vivi saule levu saya do tiko ibite na ngonongo ruona madosa oti sama itugini tiko nisa siyanga sartunga na kakana tamai na kakana ena yanu ya nota viuni na yanu ya nolomani u tu maikia na kina elebu wiki mami na ngole maikia kina wai wai sa senga da reida tala tiko ngana itutuku ni wanga ndo waka usa kako waka usa veir nonda rando ngole ani na vei yanu ya nu ilenga tiko ndo na wanga na gaunda wambota ndo na kena itubutu wabu sa sanda wakotori tale sa ukurimai ni sa tiko tale na wai wai etabi uni akau na kakana sana vunu wenda ilo wabaka matua tiko na visau ema iadu tiko ena kenda liwa na ngauna nrenre nda sotaba tiko ngu e tonu tala nga menda na vital no takaini batke ira na wakanda mera baka nga sangra pambibiwa ira na wakanda ratu indel ni avu mera baka sangra e sona imoi ni teitei sona mai kamera ngole ni ki waitui kakana kina mekoso na baka ta tao teki kenda tiko menda ma na nanu tiko nga na kaumai na kakana na nurul na vika wao ya rao na kana senga wao kenda na tunai teitei tunai waitui menda lei kakana mekina tuna wano ni ngoli e udi wai ni rongole ani merlei Kali urambeka, sedh kai, mesili kai. Waka kina na nonda teitu. Waka na kakana raun rao, e na nonda ya sanivale. Ngauna nrenre vao ko, etu na kaira rao ni kana kina na luvenda. Na tabi waka sarumanda nga rao ni solo, ni tuki. Mai dhaka ya ni kina eso na imoi moi. Rao ni nda katalau kina. Katalau kina uir na lalai. Rao ni moli, na thombona. So na vika vao ya, e rao ni nda mbula kina. Lebu na wakatanga e na kai woli na stoa. Na yado, nisa senga e ni na yeo. O ya, e na ndui stoa e na vei anu yanu. Ngei wadawa. Sona wano me nda reitu yuki na wambimbi tiko kenda na marama. Gara una tiko na kenda rabi na omunipali. Ambe ngei sona vei kau via warita ke ani. Atotolo na dhawiri ni ngauna me wau kai tiko ani nisa amai. Lakini dhava na nongu venga rabi vikem ni ena ya kabini.

totoka waka o tēnā ndomo I chese muduna mbitu e na sere o sombo sengamanda na iloloma. I ke mini nange ngole wo mai ni raita pinakana no mani mpula, ni maroroya, wambi mbiti o beke mini na ngole tiko mai waka seasonal work, me wā ua kaitu waka tika ene na vida na mātawa saoti ni e tiko na ndui ndui ni o ira rakila I ni rongole mai na seasonal work, ke ira rongole mai na private contractors. E tiko na ndui ndui ni vindindinaiti ni matantu COVID ki New Zealand ve ira na seasonal work. Ve kemini mbeka na ngole mai na private contractor, ya wili kino kemini na viticulture, horticulture, na maithawake na tapani ni teitei ke na longa ni veikau, dua tani na ikotokoto e toka ve kemini kia. Keni mbali mbali ni ka toka na nona pa matala na turanga mata ki viti e Aotearoa New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumuapola, nandu indu e tiko ike, ni o ke mani na ngole mai na seasonal work e vindinti na tina maten tuko ni selandi ke viti. E, sa pakan ta boritu na itubutuwa, membaleta na nomini ngole mai, na nomini mai ngarabi, e na panua ni indu tuki, na panua ni tagadaka. E ndu indu iti ho vei rana huma e na private scheme, or na private contract. Ni kena low rei dake mai e sona lenga e ndau mai ato, o kenda na Fiji diaspora meka, Wambimbi na tambana ni Viti Council, ni kitondo ndikema tigo na Fiji diaspora I New Zealand I Raramba. Kitondo wakailoba ni kune tigo ni ndua e rua tigo na standards. Ndua na standards na nonro ira na seasonal workers, era tigo na loma ni vendi ni dati ni matentuko New Zealand I kina matentuko Viti. Kikemi ni nangole mai na private scheme. E anapanua e kereitu iki na muni daungarauna na muni I mbula ni o ngole mai bula to ni salanti o ni na nuwambeka ni na mai ali e lebo na kao ni rani waka e thora o ni na seni kune dake mai kina e ndo bula I e lebo na itu tuku e suwa veki mai mina sa tiko makawa tiko e atero ni salanti e na rawa ni ndikeba e sona I mui mui ni senga suwa ni binaka rani kune na itu tuku ni ngole I walibile wai se suwambeka na na vika e mbiu mai e na newspaper nda roni reidhe kia na e sona I tutuku e sanga sua ni ronga vina ka e ndona panua e kere itu kia na muni nganga rauni ni tango mai ki kia muni tango mai kana no muni mbula mera marau ira na vika muni mai na nuanda vina olomani mai viti ka kenda mai tiku mbula mbula ka marau tiku ka vei rei reidhi o kenda na tiku ongo e ateroni Sa mai tumbo ki kenda na ngauna, vina pa lewe veke mni na semarawa mai ki au, ena e kabini kua, ena nonda programu Radio Viti, mano tu horo whenua, vina pa lewe veke mni na semarawa mai, wanunui vina ka eni veke mni, ena nonda pana ulu tiko eni ngo ena ngauna ni nraki mbatambata, awa mbauta, menda baba rau, nda tango maki kenda, nda mararoi tiko na nonda mbula, Kanta pilo mani tatiko na nonda vosa wakaviti. Wabibinaka virto Hugh, Fraser, kei Samuel, mai na radio Manotu Horowhenua, e na mapara dio dio dio ama. E na ken soli tika na ngauna, mera ni da rongoda e sona I tutuku, e na nonda vosa wakaviti. Ongo ngana nomuni ndau ni wengarabi, Elisapedi, samanunua ganivala, waka mwade tika ene veke mni e mano tu horowhenua, e na radio viti mano tu horowhenua, mapara dio dio dio ama. Me dhavana mada o katumai, minda gei verongo din tomo talikina, ni te mwade tukamanda.